Kasi ka labos ti atitlang, miltios ka chava, ya ki habra ka uwasin ka ang kahkik, miltios sar habal kaslimal, pas otz kabach ni kaharakik, atatamon ka rika asamak, pas horutsi labach, no kawkashak, batsa at kawa, sa kolkir samak na ben, wach lanak na wuchuach, miltios ka chava, natahong bas a priesk, natahong bas a aw, kas nakhne ilara, ang katkikot at sa habra ka uwar, chalali kop samak, chka, kantak kiya habraka uwar kung ang karchok akari ih ikarak ol uwar ng kisla ang punchu siya hunt tumuh batsa kimawri samah ng kita hunt tubas kiya kara rupam ka kaslimal miltiyo shawa shok kikot ibir kubhir sa transmisiones sa ka las aktividades sin ka sa sent huna shiban ka labos de ditlang miltiyo shawa tet tanto no kaukashah isyo kato sa habraka ih miltiyo shawa sa habraka uwar ya programasyon regular sin ka labos de ditlang Usaka Huamabin hasta las 2 de la tarde. Marimba Pura en Ocasaca, Chpamka programación, así es mi pueblo.